0: And good evening, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome to Radio Tomorrow at magandang gabi po sa inyong lahat. It's welcome po sa Radio Tomorrow 89.3 FM to GLF. Your voice, your music, and your community on the air. We're glad to have you with us tonight as we bring you great songs, good vibes, and programs that keep you informed, inspired, and entertained. Stay tuned because right here on Radio Tomorrow, 89.3 FM to GLF, mayroon tayong dalawang host. Sorry though, nandito si Madam P. Hayward, which is back from their great holiday. And of course, Madam Paula Lurando is also with me tonight. So talagang masaya tayo ngayong gabi mga kaibigan. So don't go away and stay tuned to our program tonight. It's wonderful to have you girls, ladies rather. Kumusta na po kayo dyan?
1: Of course, very good, thank you. Thank you for
0: welcome back, madam.
2: Yeah, always beautiful.
0: It's fantastic to have you back here, and
1: thank you for joining us. Ano, at least hindi nag-isa yung aking kasama dito.
0: Yeah, it was lovely to have.
2: Malungkot daw siya, Ate Faye, wala kayo.
0: Yeah, really thank Paula for coming in. I hope you will stay here. keep coming in so we have a very
2: entertaining. Kasi akong pumalit kay Ate Fe dun sa Madam ano niya.
0: Madam Maureen.
2: On the spot. On the spot. Nagkaroon ako ng mga parang
1: it's good.
2: All of a sudden, di ba?
1: Yeah.
0: Well, okay. So
1: at least marami tayong nabibigyan ng payo. Tungkol doon sa
0: gusto lang po ipaalam ko ito sa ating mga community, yung invitation nga to participate in a 2026 PFA National Competition featuring an awarding ceremony. Ito po ay gaganapin sa 2nd and 3rd September 2026. Wala po kayong pupuntahan kundi nasa bahay lang po kayo. You have to watch the live stream event that will provide an opportunity to learn more about the innovative ideas and projects of this year's finalists and to celebrate their achievements.
1: Yeah.
0: The ceremony may be viewed through the official Filipino Vision Facebook page at fb.com/NIC Filipino Vision. So look for the Filipino Vision in the Facebook page on the 2nd and 3rd September 2026 and watch the Presidential Filipino Vision Awards National Competition featuring an awarding ceremony. And it would be wonderful to have many Filipino-Australians community interested.
1: Joining,
0: yeah. And that's for that. And I just would like to say hello to Rick Gola, Ellie Titing, and Fines, Juicy Mosa also watching. Thank you very much for following us. And also, magkaroon po tayo ng the St. Vincent de Paul Society will have Good Works 2026 Good Works Summit na ito po ay gaganapin sa Saturday na 19th of September dito sa Bankstown Sports Club. Ito is tungkol po ito sa Social Justice Forum. And the speaker will be the Honorable Chris Minns, the Premier of New South Wales. Her Excellency, the Honorable Miss Sam Mostyn, AC, Governor General of Australia. And also joining is the Deputy Ombudsman of the Energy and Water Ombudsman New South Wales, here, Miss Rosa Krillick. She's just very delighted to join in this Social Justice Forum that we're going to pin post, the Bankstown Sports Club, hosted by the St. Vincent de Paul Society. It is about the 2026 Good Works Summit and Social Justice Forum. Mayroon bang ano?
1: Meron ako naririnig na ibang
0: There's something wrong with my headphone, I think.
1: Headphone?
0: And also po another community announcement po mga kaibigan. Ito pong ating mga Filipino nurses and doctors have a new community initiative na ito pong Filipino Nursing Diaspora Network. In short, FINE, Filipino Nursing Diaspora Network, is establishing a Filipino Dementia Knowledge Hub.
1: Wow,
0: and sila po ay nasa Facebook na, mayroon silang Facebook page. You just have to, search for Filipino Dementia Knowledge Hub, and we're inviting you to like and share the page. Kasi nandoon po yung mga information doon, tungkol sa mga, sa ano nga, mga practical information, practical dementia information for Filipino communities in Australia, culturally relevant and accessible information. So, join and nag-ano din sila, they're inviting interested people to contribute any ideas, no? Any ideas?
1: So when is that?
0: This is ongoing. This ongoing. Is ongoing. So you just look for the Filipino Dementia Knowledge Hub. Okay. So thank you, Dr. Mari Maris, Dr. Jerome Babati, and Luis De Garcia. They are the one who's they're the one creating the page. And you remember Dr. Maria Maris was here, and also Jerome Babati. They have actually introduced their.
1: Organization, your initiative,
0: about this Filipino Dementia Knowledge Hub. Very important kasi napag-usapan na rin natin, no, na talaga naman yung dementia, hindi parang baliwala sa atin mga Pilipino kasi...
1: Kaya nga.
2: Well, parang wala naman yun
1: sa... parang sasabihin lang, ay matanda na yan. Talagang nawawala na sa sarili. Pero hindi na ulyanin na. But really, it can be...
2: valid pala yun.
1: Hindi lang ulyanin.
0: So kaya nga po,
1: not curable, but it can probably pwede bang maiwasan siguro yung pagiging ulyanin. Yeah. I think it also depends on the food we eat, di ba? Yung mga pagkain natin.
0: That's right. So, Madam Corazon Pierce is also in. Ellie Diding Braggett, thank you for also joining. And these two ladies with me, of course, they're very lovely ladies, and they will contribute greatly on our program tonight. So, I'm very glad to have surrounded
1: nice young
0: two.
1: Lady.
0: Beautiful
1: young
0: lady.
1: No, you.
0: Beautiful young lady.
1: I'm the oldest here. He's not even my age yet.
0: Anyway,
1: he hasn't turned 60 yet, I think.
0: Alam mo, I think I came across a tip from Dr.
1: Young to be young?
0: O yung sabi na, ano dong dapat kakainin?
1: Okay.
0: Pagkain dapat kainin paglampas ng edad na 50.
1: 50, akala ko 40s.
0: 50.
1: Okay, what is it?
0: Sabi niya ito, habang tumatanda, mas
1: mahalaga.
0: Hindi
1: ka mahalaga. Pa ng 50, di ba?
2: Wow,
0: nasa ano pa siya?
1: Nasa baby. Anong pangalaga?
2: Lagpas na ate.
0: Lagpas na ba? Well, okay. Ito po ay applicable sa lahat natin. Ito, habang tumatanda daw, mas mahalagang piliin ang pagkaing nagbibigay ng sapat na sustansya upang mapanatiling malakas ang puso, otak, buto, at resistensya. So, ano ba ang pinakamahusay na pagkain para sa edad 50 plus?
1: So, 50 plus.
0: Una,
1: ano,
0: madahong berding gulay.
1: Ayan.
2: Green leafy vegetables.
1: Yes.
0: Tulad ng malunggay.
1: Malunggay.
0: At kichay.
1: Yes.
0: Mayaman sa fiber, vitamina, at antioxidants. Pangalawa, isdang matataba. Ano ba ito? Tulad ng salmon.
1: Ayun.
0: Sardinas.
1: Isa
0: ako doon. At bangos.
1: That...
0: May omega-3 na makatutulong sa puso at utak.
1: Ayun.
2: Pero actually, ang mga dapat na isda is yung titingnan natin pag nag-check tayo ng mga isda is yung merong mga kaliskis.
0: Kaliskis.
2: Fins, yes. Yeah.
0: May fins.
1: Salmon ba? May kaliskis?
2: Meron. Meron yun. Meron. So,
0: Sardinas daw. Bangos pa rin mga kaliskis ito eh.
1: So yung tawag nito, yung mackerel, walang kaliskis, so hindi palang magaanong maganda yan.
2: But, kasi sila yung mackerel. Nakaka-absorb ng mercury. So I actually, see. Mas maganda talaga yung...
1: Ayun.
2: So, yung so ano bang... Mga, kaya pala yung mga dalag, yun yung mga dalag? Walang ano yun eh. Walang ano yan eh.
1: Ah, hindi ako mahilig sa dalag kasi ang, that's fresh water.
0: Ang maganda is pampano.
1: Pampano.
0: Yung pomfret na sa
1: dito. Ayun. Alam mo ba walang gaanong bumibili niyan sa shop?
0: Naku, ang sarap.
1: Ang sarap pa lang yung flat na silver ang ano, di ba?
0: Yung pampano.
1: Pero walang kaliskisyon.
2: Parang walang kaliskisyon.
1: Walang kaliskisyon. Maano lang.
0: May isang natural oil.
1: Kunti lang magaspang.
2: Ah, meron.
0: Mayroon sa natural. Kasi kung i-ano mo siya, i-grill mo siya, nag-oil talaga siya.
2: Ah, I see. So, ibig sabihin lumalabas yung ano niya.
0: Lumalabas yung oil.
1: Okay.
0: At niluluto siya sa oil niya.
1: Ah, okay.
0: Kaya masarap siya.
1: So, ngayon.
0: Na may pangatlo, mani at buto. Almonds, walnuts, at chia seeds.
1: Okay.
0: May healthy fats na mabuti para sa puso.
1: Mm-mm.
0: Yung almonds, okay yung almonds, diba? Walnuts, chia seeds, yung mga maliliit yung seeds na yan, diba? Kinakain nyo ba?
2: Tsaka yung chia, ang maganda kasi sa chia seeds, if you need more. Kasi like, tayo as we age, starting from 50, kailangan natin tingnan yung protein intake natin. And as we actually...
1: Age.
2: Pag kulang ang protein mo, yung metabolic system mo rin, is mawabagal din yung metabolism mo. So, pag konti ang protein ng pagkain mo per meal, yun nga, kala ng tao, pag 1 meal a day ka lang, papayat ka. Pero mawabagal sumusobre ang metabolism. And ang iniisip pa ng iba, isang beses lang ako makain eh. Well, that's fine. However, our brain needs nutrients. Our bones, our joints, we need nutrients. And you cannot eat everything in 1 meal. So you really need to, at least siguro sa akin, suggestion ko kahit mga dalawa. Mga dalawang
1: breakfast
2: meals.
1: Breakfast and lunch, I would say.
2: Or brunch.
1: Brunch.
2: And early dinner.
1: Alam
2: Huwag
1: mo.
2: Huwag ng late. Katulad ng ginawa ko kay June dati. Ako, ginawa ko kasi after ng, nagpunta kami ng ano nito, pinapunta ako nila sa bahay nila, kumain kami ng napakada. Si Sarah, ginawa niya, hinandaan ako ng isang malaking bowl na pakbet.
1: Yeah.
2: Isa.
1: Yeah.
2: And then the other one, ano yung isa pa na pinakain niyo sa akin?
0: Ano yun? Yung ano ba, lechon paksiw.
2: Lechon paksiw. Naku, marinig na asawa ko. Marinig niya na kumain ako ng lechon paksiw sa iyo. And lahat yun, would you believe, naubos ko?
1: Oh my God.
2: Lahat yun. So, really? Akala ng mga ibang tao, hindi ako makain ng malakas. Pero actually, malakas ako kumain. So, but what I'm saying is, yung mga, yung sasabi mo na chia seeds, going back to the chia seeds, maganda kung ilagay mo na siya agad ng mas earlier. Bakit? Para parang magiging parang mukha siyang... yung kumakapal, nagiging mukhang boba, parang nagiging ano siya, yung
1: inahalo ko yan sa morning breakfast ko, sa breakfast ko yung chia seeds.
2: So
1: parang hindi
2: siya.
1: Everyday ako kumakapal.
0: Akala ko pag ginagamit mo yun, baka tumutubo stiyan mo. Kasi seeds yun.
2: Hindi, ano yun, iba yun.
0: Diba? O pang-apat naman po ay itlog.
1: Ayun.
0: Kumakain po yun ay itlog?
1: Hindi.
0: Maganda ang mapagkukunan ng protein.
1: Pero yung anak ko everyday, naglalaga ng itlog.
0: I just discovered how to cook egg.
2: Paano cook
0: ng egg? Magpakulo ka ng tubig.
1: Yeah.
0: No? Pakuluan mo yung tubig. And then, you switch it off.
1: Oh.
0: Pag nakulo na, switch it off.
1: So
0: and then, you crack the egg, put it in.
1: Oh.
0: At when yung magpakulo ka ng tubig, lagay mo ng asin yung tubig.
1: Oh, tubig.
0: No? Pagkatapos ng kumulo na siya, you switch it off. And then, mag-crack ka ng egg, ilagay mo doon.
1: Mag-crack
0: ang sarap, ang sarap.
2: Talaga? Gawin ko nga yan. Gagawin ko nga yan.
1: I don't really eat.
0: Ang sarap.
1: Eggs. Bihira. Parang, swerte kung sa isang buwan may isang itlog ako.
0: Ang labas din parang pouch egg siya.
1: Mm-mm.
0: Ang sarap.
1: Talaga?
0: Oo. Kasi nakita mo yung yellow at saka surrounded
1: by... Subukan ko nga pagdating.
0: Subukan mo yan. Masarap. basta yung ano na, lagi mo ng salt yung tubig para mayroon ng siyang ano. Hindi ka na maglagay pa ng iba-iba.
2: Lalagyan na kagad ng ano.
0: Na, mayroon na
1: siguro
0: siya.
1: Gawin ko yan sa umaga.
0: Sa umaga.
1: I'll try that in the morning.
0: Pang-alima, beans at munggo. Yung munggo din.
1: Pero, yung munggo,
2: para pag sa meron kang
1: masasakit. Pag meron kang masasakit sa buto-buto, hindi talaga maganda, di ba? Yes! Hindi pwede ang munggo.
0: Ah, ganun ba?
1: Yes.
0: Mataas daw ng protina at fiber. Nakatulong
2: pero sa, mataas din ang urine.
1: That's right.
0: Pagkain ng pag-control ng blood sugar, sabi niya. Pang-anim is prutas, yung orange, bayabas, papaya at biris.
2: Dapat pala, next ano, dadala ako din.
1: Mayaman ay, bayabas sa akong tanim.
0: Bayabas?
1: Yes.
0: Akyat kayo, marami. Dalawang puno.
1: Yes, at siya, ang dami niyang, Diyos ko, pag ano, papaya. Ang daming bunga.
0: Yung papaya, I'm trying to, ano, namamatay na naman. Mayroon akong dalawang malaki ng ano, tapos i-transfer ko siya sa likod. Namatay.
1: Ay, yeah.
0: Yung papaya.
1: Hindi nagustuhan.
0: Gusto ko yung ano yun. Yung papaya. Kakainin. Gatas or yogurt. The yogurt, minsan nakakain yun. Kahit gatas. Dapat ba yung gatas, yung ano? Yung...
1: full cream?
0: Hindi full cream.
2: Soy. Or almond. May dalawang ano kasi yan eh. There are two controversies. The first one is the full cream. Or the whey milk, which is actually, for me, yung iba, sinasabi nila fat. May fats kasi. But, at the same time, mga doctors ngayon, lalo na yung sa mga cholesterol, they're actually letting you avoid it. Pero for those people who are doing like mga anti-aging, actually full cream is recommended and whey. Yung alam niyo, narinig niyo ba yung whey milk?
1: No.
0: Yeah.
2: Yung whey milk is actually also what? And the A1. Milk ba yan? So, for me, like, I think, at the end of the day, hindi to pwede. I think for me, everything I can eat, and it's just in moderation.
0: Tubig. Dapat uminom kayo ng tubig.
2: Yes,
1: ayun.
0: Diba? Uminom kayo ng tubig.
1: Yes.
2: Yung
0: sabi dito, walang isang superfood na makapagpapalusog sa lahat. Ang pinakamahalaga ay ang balancing pagkain, regular na ehersisyo, sapat na tulog, at regular na pagpatingin sa doktor, lalo na kung may diabetes, high depression, o sakit sa puso. Alagaan ang kalusugan ngayon para manatiling malakas.
1: Awa ng Diyos. I don't take any medication.
0: Kahit lampas ng anak.
1: Yan lang. Kwenta. Yung dito sa pal ng ano ko kasi 2 years ako nagsuot ng flat shoes.
0: Dapat sapat na tulog daw eh. Kayo ba na tulog?
2: Ay nako, yan ang tulog. Yun. Si ate maraming tulog ngayon niya. Kakadating lang niya.
1: Hindi. Ano
0: well,
1: ba, wala
0: anyhow, let's play some music. Let's tayo'y magsasayawan na this is my DCVS. Ito po para sa inyo lahat mga kaibigan. At sumayan na rin kayo, ladies.

0: parang may gumaganon.
1: Okay, ako na muna. 133 huli sa pinaigting na operasyon ng QCPD. Aabot sa 133 katao ang naaresto ng Quezon City Police District sa sunod-sunod na operasyon laban sa ilegal na droga, mga pugante, ilegal na armas at sugal sa Quezon City mula Agosto 16 hanggang 22. Parang meron. Pinakamarami ang naaresto sa 39 anti-illegal drug operations kung saan 56 na suspect ang nadakip at nasamsam ang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 471,122 peso. Sa manhunt operations naman, 34 wanted persons kabilang ang 11 most wanted ang naaresto. 8 pang suspect ang nahuli sa 8 operasyon laban sa ilegal na armas, habang 35 katao ang dinakip sa 24 operasyon kontra ilegal na sugal. Nasamsam din sa mga operasyong ito ang 8 barel at 10,499 peso na bet money. Kabilang sa mga nadakip si alias Jembo na naaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 105910 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos umanong makaiwas sa awtoridad sa loob ng 10 taon. Nadakip din si alias Rico na wanted na kasong rape at si alias Jojo na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Ayon kay QCPD District Director PB General Randy Glenn Selview, patuloy na paiigtingin ng distrito ang operasyon laban sa mga kriminal upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga residente sa Quezon City. Isinampa na ang kaukulang mga kaso laban sa mga naarestong suspek sa Quezon City Prosecutor's Office.

0: barangay sa Col del Guerra nanganib sa landslide.
1: Nasa 106 na barangay sa
0: Administrative Region or CER ang natukoy na nanganganib sa landslide at floods, flash floods dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Dahil dito nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau or MGB, Cordillera sa posibleng mga pagguho ng lupa at pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat, kaya hinihikayat ang mga awtoridad na maghanda sa posibleng evacuations o paglilikas ng mga residenteng maaapektuhan. Naglabas din ng kautusan si MGB Cordillera Regional Director Socrates G. Garland sa lokal na pahamalaan ng lalawigan at Disaster Risk Reduction Councils para i-monitor ang iba't ibang lugar na particular na ang mga nakakaranas ng matinding pag-ulan at mga nasa tabing ilog. Natukoy ng MGB ang 106 high-risk barangays sa Cordillera. Ang Benguet ay may 24 landslide-prone areas sa Atok, Bukod, Itugon, La Trinidad, Tublay at Baguio City, habang ang Kalinga ang may pinakamalaking konsentrasyon na may 50 areas sa Tabuk City, Pinokpok at Rizal, particular sa Barangay Liwan. Ang Ifugao ay may 22 high-risk areas sa Aguinaldo at Alfonso Lista, habang Mountain Province ay 7 sa Parasilis at ang Apuyao ay may 3 sa Corner. Inaasahang aabot 50 to 200 millimeters ang posibleng bugso ng ulan sa buong lalawigan sa susunod na 7 araw. Tatlong katao nalunod sa baha sa Bulacan. Tatlo katao na pinaniniwalaang nasawi dahil sa pagbaha ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan nitong Sabado. Ayon kay Manuel Lucban Jr., Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bulacan, kabilang sa mga nasawi ang isang 15-anyos na lalaki na natagpuan sa Catmon River sa bayan ng Santa Maria. Na-recover din ang katawan ng isang 66-anyos na lalaki sa ilog ng barangay Sapang Bayan sa Kalumpit. Isa pang hindi na nakikilalang individual ang natagpuan din sa barangay Taliptip sa bayan ng Bulacan. Dahil sa matinding pagbaha sa Bulacan, 79 barangay pa sa lalawigan ang nananatiling lubog sa tubig baha na may lalim na mula 6 na pulgada hanggang 6 na talampakan. Dulot ito ng backflow, pag-apaw ng mga ilog at malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Lucban, hanggang Linggo ng umaga, 26 barangay sa Kalumpit ang binabaha. Umabot naman sa 6 na talampakan ang tubig sa barangay Misulaw at barangay Gugo. Mayroon ding 20 barangay sa Malolos City, 13 sa Hagunoy, 7 sa Paumbong, tig-4 sa Balagtas at Gingginto, tig-2 sa Bukawi, May Kawayan City at isa sa Bulacan na nanatiling apektado ng baha. Samantala, 1,755 pamilya o 6,089 individual ang patuloy na nanunuluyan sa 65 evacuation centers sa buong lalawigan.
2: Maganda yan. Okay. Obet, pumasok sa PAR. Lalabas din agad. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet, ang international name Saudel. Alauna ng hapon itong Lunes, Agosto 24, alas 5 ng hapon, napataan si Obet sa layong 1,350 kilometro silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito sa pakanlurang hilaga sa bilis na 30 kph. Taglay nito ang lakas ng hangin na 165 kph at pabugso hanggang 205 kph. Ayon sa PAGASA, mananatili si Obet sa Philippine Sea at inaasahang lalabas ng PAR Lunes ng gabi o Martes ng umaga, Agosto 25. Bagamat hindi direktang tatama sa bansa, palalakasin si Obet ang habagat na magdadala ng malalakas na pag-ulan sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Davao Occidental at Davao Oriental. Ngayong Martes, Agosto 25, magkakaroon ng pag-ulan sa Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Davao Occidental at Davao Oriental. Lumutang ang mga bagong pangalan gaya ng pusa, bela at kumubra ng confidential funds. Lumutang ang mga bagong pangalan gaya ni na Antonia Pagong, Timon Adru Pusa, Sonisa Belat at tatlong iba pa sa listahan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado noong Lunes. Sa ika-17 araw ng pangdinig, kabilang pa sa mga kahinahinalang pangalan sina May Pamana, Shane Ngitngit at Don Piang. Ayon kay dating Office of the President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, hindi siya personal na nakasaksi sa transaksyon at ibinasi lamang ang mga dokumento sa isinumite ng OVP Security Chief Colonel Dante La Chica. Batay sa mga acknowledgement receipts, tumanggap ang mga naturang pangalan ng halagang mula 100,000 hanggang 250,000 para umano sa pagbili ng impormasyon at pag-upa ng transport vehicles. Sa pagtatanong ni Prosecution Private Counsel Amando Virgil Lugutan, kinumpronta si Acosta sa resibo sa pangalan ni Pagong na may halagang 100,000. Nasa listahan din si Pusa na nakatanggap ng 100,000 para sa transport rental, si Piang na 250,000, si Ngitngit na 150,000 at si Belat na 100,000, giit ni Acosta. Hindi niya nakita kung aktwal na binigay ang pera sa kanila. Ang mga pangalan ay dadagdag sa hanay ng mga kahinahinalang recipients gaya ni Mary Grace Piatos na una nang naging sentro ng investigasyon ng Kamara. Nag-alok pa ng 1,000,000 pabuya ang mga kongresista para sa impormasyon hinggil sa pagkataon ni Piatos na pinagsamang pangalan ng cake brand na Mary Grace at si Siriang Piatos. BOC kakasuhan PNP HPG sa smuggled Yossi raid. Kinumpirma ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na magsasampa ang kawanihan ng kasong administratibo sa National Police Commission laban sa mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group na natita sa mga personal ng BOC. Nangyari ang insidente noong Miyerkules sa isang condemnation facility sa Bulacan habang pinangangasiwaan ng mga tauhan ng BOC ang pagsira ng mga nakumpiskang puslit na sigarilyo. Nabatid na pinatigil ng HPG officer ang mga BOC personnel, pinafrisk at pinataas ang kamay kahit naka-uniforme ang mga may mission order ang mga ito. Paliwanag ni Nepomuceno, hindi tamang ginawa ng HPG dahil malinaw na nasa tamang operasyon ang kanyang tauhan. May ulat na ang target umano ng HPG ay dalawang individual na kilala sa alias na Alex at Joy na nagbebenta ng kontrabando sa paligid ng pasilidad, ngunit nakatakas ang mga ito. Sa halip, ang mga BOC personnel ang nasita. Matapos ang insidente, agad ni-relieve sa pwesto ang mga naturang HPG officers noong Huwebes na nindigan si Nepomuceno na walang puwang ang bastusan sa kapwa lingkod bayan. Pangulong Marcos, VP, Sara Meeting, Fake News, PO. Nilinaw kahapon ni Attorney Michael Poa na fake news lamang ang mga balitang nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos at Vice President Sara Duterte. Nauna namang kumalat ang mga alegasyong nais makapagdialogo ni Duterte sa Pangulo kasunod ng Pangulong impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Una na rin namang sinabi ni Malacañang Press Officer Attorney Claire Castro na hindi niya makupirma kung may naganap ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa dahil wala siyang alam hinggil dito. Ito po ang mga nagbabagang balita. Paolo Llorando, nag-uulat.
0: Kita galing sa Filipino Star ngayon. Maraming salamat.

0: Bangon, Pilipinas, and para po yan sa ating mga mahal na bayan, Pilipinas, dahil po napakinggan natin ang mga balita galing dito sa ating mga beautiful broadcasters, newscasters, na patuloy pa rin ang impeachment ngayon sa, you know, dito sa Pilipinas, at nakapaka-interesting naman po yung mga tanong ngayon. At of course, mayroon si Gina Acosta, parang ayaw talaga niyang ano eh.
1: Sino si Gina?
0: Gina Acosta is the disbursing officer.
1: Ah.
0: Siya ang nagbibigay ng pera ng 125 million, pero okay, binigay niya doon sa colonel. Eh, dapat ang role niya doon na dapat doon sa ibigay yung pera doon sa talagang tao na kailangan gumastos, well spent.
1: So,
0: binigyan niya doon sa colonel na sa Colonel Chico na sinasabi na siya na ang nag-disburse.
1: Oh, right.
0: So that's not his role kasi hindi siya disbursing officer.
1: Yes.
0: But anyhow, sabi niya dahil daw confidential. At siya lang ang may alam. Yun ang reason niya. But anyhow, it's very interesting kasi patuloy pa rin ang ano, pagsusuri. At I don't know how long it's gonna be. But kaya nga, bangon Pilipinas po. At nagpapasalam po tayo dito sa ating mga ano. Di ba nabasa ninyo yung mga 100,000, 250,000, iba-ibang pangalan?
1: At ang mga pangalan nakakatawa.
0: Oo.
1: Kanina nga eh,
2: kung hindi lang ako talaga nagbabasa ng ano, ng news, gusto ko talagang matawa kasi mga nabasa ko eh.
0: Si ano?
2: Si ano? Pusa.
0: Pusa.
2: Belat.
3: Oh my God.
2: Meron pang ano, meron pang
0: alam mo no, yung belat na yan.
2: Ano pa, piatos.
0: Oh, yeah.
2: Meron pang mga kung ano.
3: Siguro mga ano lang yun, ngit-ngit. Alias.
2: Ngit-ngit.
3: Alias nila yun,
2: Don
3: diba?
2: Piang. So,
3: Lumpiang? Humpiang?
2: Don Piang. Kumbaga parang natatawa ako na grabe. 100,000, ang dali-dali lang mawala ngayon ng 100,000 sa mga. And then, napakagulo. Kung hindi ko nga binabasa to, honestly, hindi ko malalaman yung mga news. Pero, again, so, sa lahat po mga nanonood sa amin ngayon, kung meron mo kayong gustong ipa-announce, context lang po kayo para mag-message lang po kayo sa amin.
0: At kung mayroon kayong mga problema dyan, personal o ano man, sa relasyon.
2: Baka meron po kayong mga ano, problema dyan, pwede ko kayong mag-message. Mamaya, punong-puno na ng problema itong ano ko, yung wall ko. Mag-message lang po kayo dito sa wall, sabihin nyo po at baka meron po kami po ay makapagbigay sa inyo ng mga magandang payo, lalo na nandito na po si Madam Fe at ang aking Dr. Love. At nandito po kami para magbigay po sa inyo ng advice. At hello po sa nanonood kay Benedict Cakes, kay ano po, kay Edit Inton. Natikman nyo na ba yung cakes niya? Yung gumagawa ng mga cakes, yung marami.
3: Sino?
2: Edit Inton.
3: No, never.
2: Nako. Ay, nakita ko dati. Nakita
3: saan?
2: Sa iyo.
0: Alam ba?
2: Yung saan yun? Sa, ay di.
3: Saya?
2: St. John.
3: Ah, St. John.
0: Ah, okay.
3: Nandoon siya.
2: Oo, nakita ko na may cakes.
3: Saan yung shop niya?
2: Ano, by order.
3: Uh-oh.
2: So, lahat ng mga klase ng cakes na gusto mo kayang lutuin ni
3: Kailangan magpasalamat tayo kasi ang mix and match nagbigay sa atin sa Pag-asa. Yun nga lang, wala ako, but thank you Pag-asa for support. I mean, Pag-asa. Thank you mix and match for supporting.
0: Wala ka
3: mag-doon
0: sa, no?
3: Ibang wala ako.
0: Christmas.
3: Ikaw 16?
0: Oh, ano?
3: Ikaw naman. Oh. Yung ano natin, di ba, combine yung Bisaya na social.
0: Ah, yun. Okay.
3: Diba? Naghingi tayo ng cake sa ano, sa
0: hindi, sa Pag-asa yun. Christmas
3: sa
0: in July yun.
3: Sa Christmas in July.
2: Sa Christmas in July.
3: Oh, yes. Oh. Pero lagi naman silang nagsusuporta sa atin. Kaya
0: maraming salamat
3: talaga.
0: We need
3: to mention them.
0: Yes.
3: Oo, maraming salamat. Kay Hannah at saka kay Greg.
0: Yeah, so yes, thank you so very much.
3: Thank you for always sponsoring us.
2: Si Hannah and si Greg pala ay hello po. And,
3: yes.
2: Inayos ko na rin po yung inyong ano, dyan sa may Dunsay.
3: Yun. Yeah.
2: Tsaka yung sa lahat po ng mga nanonood sa atin dyan, yung mga young at heart. At dahil sa September 27, nandito na po ang Beanie.
3: Sino yun?
2: Ang Bini ay ito yung talagang, well, right now, I think, the VIP tickets are slowly, you know, masusold out na siya. So, ang Bini po ay ito yung mga magagaling ng mga kabataan, ng mga, which mamaya, yung ano yun, salamin, gano'n, gano'n. Yun yung pantropiko kanila yon yung kanilang kanta. So, if gusto po niyong bumili ng tickets at gusto niyong magkaroon ng discount, ang kailangan niyo po ilagay po na code is Bloom Paula. O, di ba? Bloom Paula. So, ilagay niyo lang po yan para magkaroon po kayo ng discount. At I will actually post it on my wall para makita niyo po kung paano. Meron tayong tutorial on how you will be able to get the discount po sa lahat ng gusto manood ng Bini.
3: Okay.
2: So, September 27. Pero, bago ang September 27, ang mga concert na darating is sa AYSA. Which is already coming this
3: sino producer na
2: Aisa Segura is of course Sinalis Angeles and of course I think Italia so sina Annabelle so Aisa Segura na po napakagaling po and then next is Raymond Lochenko sa West HQ with Dinner with Dinner po yan care of that's actually
3: sino producer na
2: Aisa Segura is of course Sinalis Angeles and of course I think Italia so sina Annabelle so Aisa Segura na po napakagaling po and then next is

0: And then I think Andrew E. Alam niyo yung Andrew E. So that's for Ruby Bataliones. And again, ang dami po ngayon ng mga concert sunod-sunod, pero like I will be posting it. We just finished lang yung si Era. Pakagaling talaga ng ano ng batang yon. So I just attended last Saturday, yeah. So anyway, I actually just want to thank everyone who's watching at yung mga nanonood sa atin dyan at palagi inaabangan ng ating mga nagbabagang balita at saka yung ating advice.
1: Madam Ori. Ang oras po natin mga kaibigan is 5 minutes now past 8 o'clock. It's time for Boses ng Madla.
2: Mabuhay! Tuloy po uli tayo dito sa ating programa Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Hilward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: yan po ng
1: sa apo, anak ni ano?
0: Anak ng
1: ni Ray, yung anak.
0: Hindi.
1: Ah, hindi.
0: Dito
1: iba.
0: Dito si Marcel. Sino? He's turned 6 years old.
1: Okay.
0: Today, of course, and yung anak ng apo ni Edna.
1: Oh, yeah.
2: Akala ko naman si
1: Tita Edna. Yes, yes. We saw her.
0: Happy birthday, Marcel. And of course, sa lahat ng nag-celebrate ng kanilang karawan, our mga best wishes natin from Radyo Tomorrow at Boses ng Manla, kami po ay nag-wish sa inyo na kayo po ipapalain ng ating mga kapal na mabigyan ng mahabang buhay.
1: Yes.
0: Prosperous life as well. So mga kaibigan, happy birthday song po para sa inyo.
1: Ayan.
0: Ito na.

0: kasi tumutulo ang luha niya eh nung nandun siya. Bakit kaya? Alamin nga natin bakit tumutulo ang luha niya.
1: Alam mo, June, because, alam ko yung buhay mahirap. Because I know when I was 7 years old, tumira ako sa isang squatter area. But when I went to Tondo that morning, doon ko napagkumpara ba na talagang ang hirap pa lang ng buhay mahirap. Mas mahirap pa lang sila kaysa sa dinanas ko. Kasi, sabihin ko na sa inyo, it was raining. We were walking along this Moriones area. And ang daming basura. Inyong basura na yun pa lang, inanggaling din sa mga basura ng mga mayayaman o mga taong, you know, pinupuntahan nila yung sinasabi siguro nilang pagpag area or what. I never been to that section, pero yung napuntahan ko talaga sa Moriones, doon ako na ano talaga, dahil sa ilalim ng mga bahay, puro basura. Sabi kong ganun, bakit ang daming, yun pa lang, they all sort those rubbish. Kung anong makita nila, limbawa, yun ang sabi nila, yung mga chicken na nakikita sa basurahan, hinuhugasan at niluluto uli. And the worst thing that I saw, kasi nga sabi ko, it was just supposed to be feeding sa mga bata. Pero nagpunta kami sa mga bahay-bahay. Doon sa iba-ibang part ng lugar na yon, yung member ng mga nung church na yon, pumasok ako sa isang bahay. Okay? At doon ako talaga napaiyak, dahil yung isang taon na bata, ang laki ng ulo. She has hydrocephalus. At isang taon pa lang. At yung pagpasok ko sa bahay nila, marumi din. Ayun nga, sabi ko, basurahan dyan sa mga gilid. And tapos yung anak nung isang, nung mag-asawa na yun, yung bata natutulog sa lapag na wala namang, walang kama or walang, aywan ko kung may sapin na banig yun or what. But yung mind ko nakafocus doon sa baby na 1 year old. Talagang napaiyak ko kasi ang marumi na. Tapos itong bata na to, talagang wala silang pag-asa na, you know, hindi ganun yung pagtira ko sa squatter eh. Yung hindi ganun karumi. At least yung tinirahan ko, sumasama ako yung katulong siya maglaba or what, yung ganun na buhay. Sabi ko, mayroon palang mga lugar dito sa Pilipinas na talagang kawawang-kawawa yung buhay nila. Sa basura nang gagaling kanilang mga pamumuhay. Sabi ko, bakit ganun? Bakit? Sabihin ko na sa inyo, nung paalis kami sa Dusit, okay? Dalawa kami, yung kaibigan ko sa kabilang side. Ano siya? Chinese Australian. Sumama siya doon. Just for 4 days, just to do this feeding. Tapos, you know, she was shocked how these people lives. Kaya napaiyak ako. Dahil may mga ganong tao papalang hanggang ngayon na nanggagaling sa basura yung kanilang
2: pinagkakainan.
1: You know, bakit sabi ko ganon?
3: There, kasi hindi ko naman
1: plinano
3: talaga yung mag-feeding.
1: To see this baby, yung 1 year old na baby na yan. Kaya yun ang hopefully na makatulong tayo dito sa Australia. And I'm going to do whatever it is na yung batang yan, kasi sabi nga nung doktora na she's on the waiting list para
2: surgery.
1: But because it's a public hospital, and of course as well, wala silang mga connection yung pamilya na yon, so hindi talaga mauoperahan agad. And if she doesn't have the operation, she will die. Ang laki ng, to be honest with you, nandito yung retrato kung gusto niyong makita.

0: It is on my phone because I took photos and talagang dapat tulungan. And I will do my best kung magkano man yung, halimbawa, yung operasyon na gagawin, shunt insertion daw eh. Yung para yung tubig sa utak ng batang yun, imatanggal. Kaya kung magkano man yung magagastos, I will find out kasi ni-research ko na rin kung sino sa Pilipinas ang pwedeng mag-opera sa ganong klaseng ano, DR, the specialist. Sila ay dalawa DR from UST Hospital. Kaya I know nag-aral ako sa UST ng one-year university sa UST ng nursing ko at maaari sigurong kung pwede tawagan kung sino man yung surgeon na yun, kung pwede mag-pro bono siya, tapos tayo ang magbayad kung magkano man yung magagastos sa operasyon na yun. Pero yung hospital siguro, kung pwede silang, yung i-donate ba nila yung time nila?
1: Oh.
0: Yung time nila. So I think pwede
1: sure
0: mangyari
1: yun.
0: I'm
1: sure naman yung mga tao, mga doktor po ngayon na nakikinig, if you can actually reach out to us through this program or through Share the Light Foundation, then we can actually help. Baka naman may nakikinig po dito sa ating isang
0: doktor
1: na gusto na
0: magbigay ng tulong dito sa batang to.
2: Di ba meron na association dito? Yung sinasabi yung PAMA.
0: Yun nga, yung yes, Philippine-Australian Medical Association. Yes.
1: I can also talk to Cecil.
0: Few doctors. Yes.
1: You know, like she's my friend. Yes. Hi, good evening, Cecil. If you're watching, thank you in advance for your help. And for everyone who just tuned in also, Evelina Eugenio, Ami Patinia, Irma Banyaga, and you know, lahat po ng mga nanonood. Kung meron din po kayong mga kilala, Heidi Garcia Florendo is also a nurse in Melbourne. Baka naman may mga kakilala ka rin mga doktor dyan na, you know, who actually knows like mga networks sa Philippines. You know,
0: kaya
1: sometimes,
0: nga.
1: You know,
0: hindi,
1: like
0: meron yan. Meron
1: oo,
0: yan.
1: Meron po tayo,
0: yes.
1: Pero, you know, yung itong mga...
0: See, it's connect-connect lang yan.
1: Connection
0: yan
1: po natin
0: yes.
1: Ngayon, eh, magkakatulungan po tayo ng mga kakilala natin. So,
0: I know the place, I know the house, so I'm willing to go there kung sakali man. At mayroon din akong kilala na kasama namin sa Mission 2024. Pwede ko rin tawagan kung pwede siyang mag-pro bono. But sabi ko nga, dalawa lang na doktor sa UST daw ang nag-i-specialize sa ganitong operasyon. Mm-hmm. Which is sana... kung sino man yung may connection din. Alam ko si Benji Ubago may connection
1: actually,
0: din sa...
1: Actually, sabi ni Heidi, ang connection niya is more into Baguio.
0: Alright.
1: So, but, yung mga Baguio doctors.
0: But it doesn't really matter wherever they are in the Philippines.
1: If Heidi, they're willing and yes. Ito naman, kaya naman natin dalhin papunta dun sa
0: kaya
1: Baguio,
0: nga.
1: Why not? Diba?
0: Yes,
1: kung talaga,
0: of course.
1: And like what I said, you know, like... This time of us sa radio na to, we can work on helping this child, no? Kung
0: yes.
1: Meron talagang may mga mabubuting puso dyan.
0: I want to show, if we can show it, the picture of this
1: picture
0: child,
1: po.
0: I will show
1: sa
0: it to you
1: lang,
0: because
1: we have lots of people to help. And like what I said, for everyone.
0: So this
1: knows,
0: is the picture. This is what, that's why I cried.
1: Patingin nga.
0: Okay?
1: Okay, so ito yung picture sa mga na ganyan po ang kalaking ulo ng
2: malaki pa eh.
0: Hindi, mas malaki pa.
1: Meron pang mga iba mas malaki, pero just imagine po, like we don't wanna be in the position or ma-experience natin na ang sarili po natin, mga anak, eh mag-experience po ng ganito.
2: How old is that?
1: At wala po silang
0: old lang.
1: Wala po silang ano capability
0: wala.
1: To even
0: no, they
1: pay
0: don't
1: anything.
0: Have the capabilities. At nang humingi ako ng authority sa mother kung pwede kong kunan, at sabi ko nga, whatever it is that I can do para maoperahan itong batang to, at si Doc Fristro, si Pastor Joey, thank you for telling me about this daily manna feeding in Tondo, Moriones. That's how it all started, and that's how come I saw this baby when we went inside to give the food. Yun nga, yung feeding sa ano. So I think kaya nating tulungan yung batang ito. kung sakali man may nakikinig dyan na, you know, nakakaalam kung paano ito masosolve itong problema nitong bata. Yeah.
1: So actually, I will
0: reach out. Do our best.
1: I'll reach out to our friends in Tama. So if you are watching po, like we had an activity, their anniversary last Saturday.
0: Yeah.
1: At nagsama-sama po ang lahat ng Tama. So again, we're just actually waiting for a miracle and someone who's really generous para mag-ano po. And like what I said, I also want to, in advance right now, to thank DAF Foundation, Daisy Ann Foundation, for also, you know, contributing, because we Share the Light is donating a, like yung water. Kasi instead na buwibili po tayo ng mga tubig na palaging nagpapa-deliver po tayo ng tubig, we actually bought the parang
0: machine.
1: Filters, the machine, yeah, for the orphanage.
0: Oh, good.
1: Sa Kalipay po. So we're going to do that as soon as we can. And with the help of Daisy Ann, isang tawag po lang, you know, because we lack funds pa. As you know, hindi pa po kami nakapag-event lately, because but definitely next year we're going to have an event. But for the past 2 years, we're just actually quietly raising funds. But isang ano lang kagad ni Tita Daisy, of course, we're going to help. And because of that, meron na to po tayong i-deliver sa Kalipay ni Grense sa Bacolod po. At ito pong sa Bacolod naman na to, Kalipay, ay nandito yung mga batang inabandona. So, like what I said, we're here, like even if we're all busy, Pehiwar, Jun Salazar, myself, we actually work on causes and we raise funds for different programs and projects para lalo po tayo makatulong sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. So, salamat po sa lahat ng mga tumutulong sa amin at mga nagko-contribute at mga nag-sponsor or mga nag-donate sa aming mga projects. So, in advance, again, yung tinudulog po ni Pehey Ward na bata, kung kayo po ay meron po kayong kakilala na makakatulong po sa hydrocephalus, na ito na bata na to para ho magkaroon po ng magandang kinabukasan tong batang ito, ay mag-reach out po sa amin. Salamat.
0: Totoo yan. Alam mo, sabi ko nga, ito may nag-text, sabi niya, si Ligo Sarif. I think isa siya sa mga na-meet ko doon sa pag-mission doon sa feeding na yun. Sabi niya, good evening po, Tita Fe. Nakita ko po yan. I think nakita ko sa balita yan sa Kapuso, Jessica Soho po. So, that's good. Taga Bacolod daw itong si Ligo Sarif. So, thank you, Ligo, for watching and following us here sa Boses ng Madla. At sabi ko nga, ito yung mga
1: basura
0: na sinusort nila para makahanap sila ng pagkain. Yan.
2: So, pag-uwi mo doon, talagang hawak mo ang puso nila.
0: So, yes.

0: And welcome back to Bosses and Madlao with Madame Faye and Madame Paul, Paula Lurando. And marami pong salamat mga kaibigan sa panahon na ito ay malapit na po ang spring. Spring will sprang soon and we're hopefully we will say goodbye to the winter. And mahirap talaga pag sobrang malamig, di ba? But sobrang namang init, hindi naman pwede ba? Kaya nga gusto ko yung spring. Pero maghanda po tayo sa spring kasi nandun po yung mga pollen.
1: Pollen.
0: Di ba? Yung mga pollen na nalagano.
1: Yes. At magkaroon na, tayo. Lalo na yung may mga asthma. Delikado.
0: Mm. Yeah. But it's so lovely. And what was your experience in the Philippines? By the way? We were in the Philippines or in Bangkok or wherever?
2: Ang dami yung pinuntahan ni ate.
1: No, I was in the Manila for 6 days.
0: Did you go to Sama?
1: No. No.
0: Okay. Anyway.
1: Talagang nag-relax lang.
0: Pero hindi ka nakapunta sa ano?
1: Saan?
0: Yung Okada. Hindi ka pumunta doon. Punta ka. Okay.
1: Yeah, two days. Doon kami nag... No. Yun, alam nyo.
2: Kung hindi siya pumunta doon, hindi ko mapapadala kay ate sa iyo.
0: Okay.
1: Yeah, dalawang... Yeah. Araw doon.
0: It's a beautiful place.
1: Pero napaka ano talaga. Kung gusto niya talaga, pero yun nga, sobrang
0: tapos mahal.
1: Sobrang
0: mahal din naman kasi.
1: Yeah.
0: Pero bungga
1: pero naman talagang
0: talaga.
1: Napaka. You will never see another. Yung sa hotel na mga pinuntahan natin at kahit sa Amerika, parang sabi ko nga, bakit hindi sila magtayo ng ganung hotel dito sa Australia?
0: Sobrang. Kahit sa pagpasok mo lang, no?
1: Diyos ko, sobra.
0: They have a dancing fountain.
1: Yes, I know. Alam mo ba yung banyo namin, dalawang laki, siguro dalawang kasing laki nito. May sariling spot. Pero yung dancing fountain na yun ang likuran namin.
0: Okay.
1: Nasa 8th floor. Nasa 8th floor kasi. Kaya,
0: it's always wonderful to go back to the Philippines. And
1: subukan yung mag, ano doon, yung hindi pa nakaka-try na mag-stay doon, subukan yung image. Lahat na doon.
0: Well, that's
1: pagpamasahe din kayo.
2: Gusto ko pala mag-greet belated happy birthday kay Romel.
1: On the 29th, this Saturday.
2: Yun nga lang, I'd love to go kasabay naman ng barang
1: bonang. Romel, yes, we'll see you there on the night, the 29th.
2: And also Casey Catherine Chan, so... Casey's birthday. Katrina Chan, Casey. So I think yung mga maalala ko pa ulit ng mga birthdays dyan. So
1: ang daming event sabay. Ditong Saturday meron din nag-imbita sa akin sa Friday. Sino ba sa Friday? Hindi ko sabi ko nga.
2: So
1: parang mayroon na ang dami, dami. Pupunta ka ba, June? Sa ano? Maglulipop daw tayo.
2: Lollipop na.
1: Yun.
2: Kapag ano to, increase ng ano, June eh.
1: Yun na nga.
0: Stamina.
1: Kailangan natin ng

0: Okay, ito na po isang soliranin. Ito po ay galing kay Elena. Sabi dito, Madam Maring, Madam Pao, Dr. Love, tawagin nyo na lang po ako si Elena. 5 taon ng kasal. Sumulat ako dahil masama ang loob ko sa aking asawa. Kamakailan, natuklasan kong may itinatago siyang hiwalay na bank account. Buwan-buwan pala siyang nagtatabi mula sa kanyang bonus at extra income. Habang ako naman ay nagkakamay-kamay sa pagbabudget ng panggasto sa bahay. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang para rin naman daw sa emergency at pamilya ang pirang iyon. Hindi naman masamang mag-ipon, pero bakit kailang ang ilihim? Pakiramdam ko ay nawalan siya ng tiwala sa akin at nawala na ang transparency sa aming pagsasama. Mali bang magalit ako kahit maganda raw ang layunin niya? Paano ko maibabalik ang tiwala ko sa kanya nang hindi kami nag-aaway? Elena.
1: Gusto mo ikaw muna?
2: Sige, ako daw muna. So, ang sinasabi po kasi dito is meron siyang natuklasan na bank account na nagtatago at kumbaga parang nung nalaman naman niya ay sinabi naman ipara naman yun sa emergency. At ano ba ang dapat mangyari kung papatawarin ba? Ang sa akin po kasi is that para po sa akin kung meron po pong natuklasan na ganun at na nasabi naman po kung anong reason ay we have to just accept why that happened. Because like for example sa mga mag-asawa ngayon or anything, it doesn't matter kung ikaw meron kang iba pang account and all, for as long as sa isang project or meron kayong pinagkakagastusan ay nagagampanan naman ng bawat isa at lahat ng mga responsibilidad naman ay nagagawa naman. Ang importante dito is kung sinasabi mong transparency at nalaman mo na hindi na ganun at ngayon alam mo na talagang meron naman palang sarili, ayaw mo ba nun? I will always look at it at a positive way na hindi lang maganda ang isa, pero malay mo, mas maganda pang dalawa, tatlo. So actually, the more the merrier. At the same time, huwag na lang natin gawin na masyadong mabigat na hindi na mag... Wala na akong ano, wala na akong you know, tiwala. Actually, lahat po ngayon ng mga dapat na nangyayari ay nadadaan po sa magandang usapan. At ang pinaka-importante palagi is ay ang pagpapatawad. Kung napatawad mo na ang partner mo tungkol sa nangyari na to, siguro moving forward is that ang dapat na wag na pag-aawayan ay tungkol sa pera. Dahil ang pera po ay isang bagay lang po yan para lalo po tayong guminhawa ang ating buhay. But at the same time, hindi po dapat ho maging dahilan po ito para tayo ay mawalan ng tiwala sa isa't isa at lalo pa tayong magkagalit-galit. Dapat ho itong pera ay lalong maging isang daan para sa ating kaginhawaan at kapayapaan.
1: Tama.
0: Maraming salamat, Madam Pao.
1: Yes. Okay. Alam mo, Elena, hindi naman talaga masama na magtago ng pera. Kasi minsan, alam mo, tayo ring kababaihan, gusto rin natin na sino-surprise tayo ng asawa natin.
2: Oo.
1: Alam
2: hindi
1: mo
2: yung,
1: ba?
2: Hindi yung isa
1: lang yung account nyo.
2: Makikita mo.
1: Tapos makikita mo, kukuha ka ng pera, tatanungin nung isa, bakit ka nga palang kumuha ng pera dyan? So I think, hindi ko na lang sasabihin na yung mga sinabi mo dahil talagang maganda rin na mayroon kayo kanya-kanyang
2: yes
1: pera.
2: At may common din.
1: Yes.
2: May common, hindi lang isa.
1: May common kayo, oo, tama. Dahil tayong, yung mga kalalakihan, gusto rin minsan na tayo surprisahin. Kaya, mas gusto ko yun na si lalaki, meron siyang tinatago. Ako rin, may tinatago. So, it's just nice to have your own.
0: Okay?
1: Hindi masama yun. And huwag ka nang
2: magdamdam
1: pa
2: At wag na magdamdam.
1: Yes, wag na mag... Yes. Yung asawa mo nagsusumikap para sa kapakanan nyo. In kung mayroon man siyang itinagong pera, don't get upset. Kasi anong malay mo? Gusto kanyang surprisahin.
2: Oo.
1: Diba?
0: Sana. Yeah.
2: Basta, yes. Sana. Basta naman, ano, maging ano lang
0: tungkol
2: naman.
0: Tungkol sa pera, di ba sinasabi dito, money speaks different languages.
1: That's right.
0: But my money only say goodbye.
1: hindi ako buto dun. Yung pera mo will only say goodbye.
0: Sinasabi nga, they speak many languages, but mine can only speak goodbye.
1: Yeah.
0: But anyway, there, Elena.
1: Yes.
0: Balid ang galit at tampo mo, Iha. Sa pag-aasawa, ang usapin ng pera ay usapin din ng tiwala. Kahit maganda ang intensyon ng iyong mister na mag-ipon sa emergency, ang paglilihim ang nakasisira
1: yun
0: sa
1: lang.
0: Inyong pagsasama. Hindi ang pag-iipon ang mali, kundi ang kawalan ng transparency. Ang payo ko, pagsikapan mo muna kumuha ng tamang oras para makapag-usap kayo ng kalmado, malayo sa pagod at stress sa trabaho. Checkin mo na mailihis mo ang iyong emosyon sa panunumba. Magmakakabuti kung gagamitin mo ang mga salitang nasaktan ako dahil pakiramdam ko wala kang tiwala sa akin. Sa halip na sinungaling ka. Maaaring niyong bigyan ng puwang ang malawak na pag-unawa at magkasundo tungkol mula sa magkasundo sa bagong pundo. Bumuo kayo ng malinaw na budget plan. Magkaroon ng shared account at sinasabi niya para sa bahay at malinaw na kasunduan sa sariling allowance or emergency fund ng bawat isa. Ang pagbabalik ng tiwala ay nangailangan ng panahon at tapat na komunikasyon mula sa inyong dalawa. Mahalagang tandaan, hindi lang ang mister mo, kundi maging ikaw ay dapat magtrabahuan ang muling pagpapatag ng pundasyon ng inyong pagsasama para mapanatiling buo ang inyong pamilya. Dr. Love sa Pilipinas lang ngayon at Madam Pao and Madam Maureen is giving you a good advice there.
1: Elena.
0: So yan po ang isang suliranin. Ito na naman po ang isang sulat galing kay Dave. Ito po sabi niya, Dr. Love, Madam Maureen, Madam Pao. Ako po si Dave, mahalaga sa akin ang kwento ko dahil hindi ko akalain na isang hindi magandang pangyayari magsisimula ang isang magandang damdamin. Noong araw na bumaha ng malakas sa aming lugar, halos lahat ay nagkagulo. Maraming tao na kailangang tumawid, sumakay sa mataas na lugar at magtulungan para makaiwas sa baha. Doon ko nakilala ang mas malalim si Mia, isang kaibigan na dati ko nang binabati kapag nakikita kami. Dahil parehong na-stranded, nagkasama kami ng ilang oras. Nagkwentuhan kami tungkol sa pamilya, trabaho, pangarap at maging sa mga problema namin sa buhay. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, napansin kong iba na ang saya na nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Nang humupa ang baha at makauwi na kami, roon ko na pagtanto na may nabuo palang kakaibang pagkagusto sa pagitan namin. Ang nakakatawa, dahil sa baha na nagdala ng problema sa maraming tao, parang may magandang bagay namang dumating sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama bang tawagin itong pag-ibig, pero alam

0: ay may pag-ibig ding inanod papunta sa tamang ito.
1: Oh.
0: Kung tao. Dave.
1: The Dave. Of course. Alam mo, Dave, minsan nangyayari sa buhay natin yung hindi natin inaasahan. Na minsan dumarating yung hindi natin inaasam na mangyayari. So sa palagay ko, yung baha ang naging daan ng inyong pag-iibigan ng Nena ba? Ninya. Ninya.
0: Mia.
1: Mia. Ni Mia. Kaya sa palagay ko, ipagpatuloy mo yung nararamdaman mo sa kanya. Sabihan mo siya ng inyong nararamdaman. At baka sa palagay ko rin, baka si Mia ay may gusto din sa'yo. Kasi hindi makikipag-usap ng matagalan ang isang babae sa isang lalaki kung wala din siyang nararamdaman. Kaya go for it. Yes, and thank you sa baha at nabuo ang inyong pagmamahal. Yes,
0: yeah,
1: yes, there's always, yes, yeah. Always, may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. At dahil nga dyan sa baha na yan, natuloy
0: yung
1: anod. Yes, that's right. Yung anod ng kanilang pag-iibigan.
0: Wow.
1: Natuloy doon sa
2: oo, dahil sa baha.
1: Diba? Yeah, yun.
0: Ano sa'yo, Madam Pao?
2: So, kung makikita natin na ang nangyayaring baha na nagdudulot ng problema sa ibang tao, ay nakita natin na ang baha naman na ito ay nagdulot ng pag-ibig para sa inyo. Ngayon, ang magandang balita dito ay may namuong hindi pa natin masasabi talaga na ito ay pag-ibig na agad. Ngunit ito ay simula ng isang napakagandang pagsasamahan na kung pagbibigyan ninyo ng panahon itong pundasyon ng samahan ninyo ay magdudulot ito ng mas magandang relasyon. At I think ito na ang start ng magagandang bagay. Kasi kung kayo po ay nagkakilala sa isang bagay na parang hindi maganda, ay uusbong ang isang bagay na lalo pang magkakaroon ng isang bagay para sa inyong kinabukasan. So, tingnan na lang po natin to ng isang magandang biyaya para sa inyo. Na sabi nga ni Madam Auring, ni Madam Fe, ay magpaanod na po kayo sa baha. Magpaanod na po kayo sa inyong pagmamahal.
0: Yeah.
2: Ipaanod na ang inyong
0: parang
2: ano,
0: naging makata kayo.
2: Yeah. O, nagiging masyadong makata kami.
0: I just want to share with you. Ninita just responded about the yung paglilihim ng pera. Sabi niya, I hope so. Sana practice transparency. Baka siya pa ang ma-surprise.
1: Kaya
0: sabi
1: nga.
2: Okay.
0: So thank you, Ninita, for your contribution. Ito na naman si Dave. Alam mo, Dave, minsan ang buhay ay may kakaibang paraan na pagpapakilala sa atin sa taong hindi natin inaasahan. Maaring baha ang naging dahilan ng inyong pagkikita, pero hindi ibig sabihin na kailangan ninyong madaliin ang damdamin na buo. Kilalanin ninyo muna ang isa't isa. Alamin kung ang naramdaman ninyo ay bunga lamang ng isang kakaibang sitwasyon o isang damdaming patuloy sa lalim kahit wala na ang baha.
1: Tama.
0: Kung pareho kayong malaya at seryoso, huwag matakot na bigyan na pagkakataon ng inyong pagkakaibigan. Dahil kung minsan, sa gitna ng unos, doon natin nakikita kung sino ang taong handang manatili sa tabi natin. Kaya huwag nang magsayang ng pagkakataon. Sulitin mo ang bawat araw para makilala pa siya ng husto at matiyak mo kung siya na nga. Siya na nga ba?
1: Yan, siya na nga.
0: Doctor na, Pilipino sa ngayon. Now, what song do we have to give them, Nance?
1: Pag-ibig. Simula ng pag-ibig. Tukso or ano ba?
0: Ito na.
1: Or sino?
0: Siya na nga.
1: Siya na nga. Ayan, siya na nga.
2: Siya na nga.
1: Siya na nga.
0: Siya na nga by Julianne San Jose.
2: Wow, Julianne.
1: Sino yun?

0: And that's Julie Sanose, Sianang Kaya. Well, that was a beautiful song. That's very fitting to that problem with Sakay Dave. Now, ito naman, this is another one, and hopefully, ito naman po is parang, ano ito? Matindi ito.
1: Ano to?
0: I'm not sure. But ito po ay dahil daw menopause, hihiwalayan. Dahil menopause, hihiwalayan. Ayan po ang tanong.
1: Ay.
0: Now, madawaring Madam Pao at Dr. Lam. Anim na taon nang nagpatanggal ng matres ang misis ko dahil sa bukol sa kanyang obaryo. Ngayon, sa edad na 50, at ano? Napaaga ang kanyang menopause. Dahil wala na raw siyang matres, ayon sa doktor, naapektuhan ng aming sex life. Wala na siyang hilig sa romansa, nakararamdam ng pagkatuyot at madalas ding my mood swings. Pinayagan niya akong makipag-chat sa iba. At doon ako nawili. Hanggang sa mahulog ang loob ko at nagkaroon ng online girlfriend na handang ibigay ang hinahanap kong romansa. Plano na namang magsama lang at ayaw na rin umabi sa aking misis ko. Malalaki na rin ang dalawa naming anak. Napaisip ako na baka matuwa pa ang misis ko kung maghiwalay na lang kami. Tama ba ako, Banjo? Ano?
2: Pahit.
1: So, ang anong pangalan, Banjo?
0: Banjo.
1: Ay, si Banjo ay may suliranin na sinasabi niya na dahil ng kanyang misis ay nagkaroon ng early menopause bago mag 50 at natanggalan na ng ovary at kung ano man ang nangyari, kaya nagkakaroon siya ng mga mood swings or mga tiyatawag na symptoms ng menopause. At the same time ay ito po ay naka-apekto pati na rin sa kanilang sex life nila at mga siguro sa communication na rin dahil sa mga mood swings and things like that. Pero kung ako yung tatanungin, Banjo, hindi dapat maging rason ang nangyayari sa iyong asawa. Dahil sa mga sabi nga nung unang kayo ay nagsumpaan sa hirap at sa ginhawa. Sa hirap ngayon ng pinagdadaanan ng iyong asawa ay dapat ay nandoon ka para umagapay sa kanya at hindi para siya ay hiwalayan. Unless na dalawa rin kayo na nag-decide na maghiwalay, pero hindi dapat yun ang maging rason. Dahil wala naman ako nakikitang masama kung hindi dapat magkaroon lang ng magandang communication. Para lang sa iyong kaalaman, ako ay nagkaroon ng early menopause at age 39 dahil tinanggalan na ako ng uterus. Nang 39 pa lang ako, so I had early menopause since 39. But contradicting all of it na sinasabi, well, life begins at 50. So let me say that walang kinalaman ang menopause sa sex life or sa because it depends on the health of your body na nutrition. And like what I said, yan din ay nung nalaman ko na magkakaroon ako ng early menopause, ako ay nag-iisip na yung mga sinasabi nila o dryness or things like that, ay nako po, yan po ay malaking sinasabing scam po yung mga pinagsasabi na yan dahil hindi ho totoo. Banjo, kung ikaw ay gusto mo na magkaroon ng magandang buhay with your asawa, ikaw ay mag-message sa akin at tuturuan kita. Pumunta ka at sasabihin ko sa'yo para lalong maging maayos. At ikaw naman, kung sino man yung isang asawa, ay meron din tayong lunas. Alam niyo po, menopause is real. But what I'm saying is, hindi po end of the world for those people who have menopause. Because I'm telling you, I'm already menopause since 39, but I haven't had any symptoms of menopause.
0: But is it mood swings? Is a normal
1: Alam niyo po, yung alam mo, Jun, ang mood swings, ginagamit na lang na rason yan eh. Pag kunyari nagsusungit ako, may mood swings ako. Mm-hmm. Ay, menopause ako. Yung mga babae, mga ganun.
0: Pero mainit din yata yung ano, di ba? Yung
1: it's given. Po. And you know what? You really need to acknowledge that's happening, but you will never use it as an excuse. Like what I said, it's not an excuse for you to act like that with your husband or with your daughters. And ako palagi ang sasabihin ng mga anak ko na, Mom, why do you have to talk like that? And then I get to be, ganun ba? Okay, I have to change how I am. Tapos you have to have like self-reflection. Why am I acting this way? Oh, menopause na raw ako. And we can just actually use it as an excuse. But honestly, you always have to strive to be better. Yes, I was like that before. But you can actually have a choice na, siguro nga, sabi nga ng iba, dati, ganito ako. Kailangan baguhin ko to. So, both ways. So, I think merong rason si Banjo to think that way if the wife is already using it. Like, kasi ano ako, menopause ako eh. But like what I said, I am a perfect example. At hindi nga lang 50, hello, 39 pa lang nga, menopause na ako.
0: So, may paraan na ma-counter yung ano, yung mga mood swings, pagtutuyo, at saka...
1: Oh, 100%. Lahat yan ng mga, lahat ng suliranin mo na yan ay masosolve. Hmm. Lahat po yan, and like what I said, it is really but very important na you always have to seek medical advice, psychological advice, spiritual advice, or even marriage advice. Yeah. So, hindi mo basta-basta iisipin na, ay, iiwalayan ko na dahil na nagme-menopause. Yeah. Hindi naman lang tatama.
2: Hindi tama. Totoo yan. Hindi yan tama.
0: Ikaw man naman.
2: Ayun, ang masasabi ko naman sa
0: hindi
2: menopause.
0: Hindi ka pa nag-menopause.
2: Now, you know what, June? Ang

0: you know what? May iba-ibang klaseng feelings pa lang yung menopause stage na yan. Alam mo ba, pag I remember that, nag-drive ako, pagbal, I live in Carlingford for 5 years. And alam mo, nag-drive ako one time. Alam mo, parang sabi ko sa sarili ko, ano kayang feeling pag galimbawang yung kotse ko, ibangga ko na lang sa ganito. You know what? Yes, I was thinking, ganun pa lang yung menopausal stage. Iba-ibang na mararamdaman mo sa katawan mo. Pero I was, maybe because nai-stress ako or what, pero one time, sabi ko nga, yun ang hindi maganda. Kasi sabi ko, my God, ganun pa lang ang pag nagmi-menopause ka, yung hormones mo, kung ano-anong klaseng ano. But luckily, I didn't do that. Tapos, yun nga, yung heat, body heat. Naguhugas ako, nandyan na ako dyan sa bahay ko dyan. Naguhugas ako ng plato para talagang sinusunog yung buong katawan ko. I was washing dishes kasi wala kaming, dishwasher nasa garahe. Hindi ilinagay doon sa ano kasi para daw yung mga bata matuto maghugas. At ako na rin, hindi na rin ako naghuhugas ako ng plato. My God, I felt yung buong katawan ko. Actually,
1: mga symptoms na nice.
0: Yun. So, yes, I know. And while I'm in bed, talagang ang init-init ng buong katawan.
2: But it didn't last long, did it?
0: No, it didn't really last. It's just stages. Mm-hmm. So, I think si Banjo, na yung asawa niya, iwanan niya dahil nagme-menopausal stage. Sabi nga ni Paula, may mga paraan pag nawalan na ng ano yung isang babae talagang nadra-dry. Okay?
2: Wala nang gana.
0: Pero there are ways na pwede nilang gawin para din magkaroon sila ng magandang sexual relationship. Hindi lang porque dry yung babae, tapos na. No. There are kayo ngang mga lalaki, pwedeng bumili ng something to make your 'di ba? May mga gamot din.

0: na yan sa sexual ano, pero hindi tama, naiwala yan. Lalong-lalo na meron silang dalawang anak.
1: Oh.
0: You know what? That's, yeah. I think that's
2: parang
0: very
2: napaka ano naman
0: napaka
2: na yun.
0: Reason na yun. That's
2: banjo ka yan.
0: Tumawag ka sa amin. Yes.
1: Tumawag kayo dito sa
0: very shallow yung ano na yun.
1: Reason na yan.
0: Yes. Mm. Diba? Iwalayan mo yung asawa mo. Just
1: so ibig sabihin naman na although you have experienced the stage of having menopause, the effects of menopause, but it didn't last long.
0: No,
1: hindi,
0: no.
1: Mamawala na yan going further.
0: Yeah, nawawala yan. Mm. Nawawala yan. Yes. Mm. It's not ongoing.
1: Yeah. Well, that's a good thing. So, Banjo, ang sitwasyon mo ay hindi simpleng usapin ng romansa, kundi ang pagbabago sa katawan at emosyon ng asawa mo dahil sa menopause. Natural na dumaan ang mga babae sa ganitong yugto at hindi ibig sabihin ito na wala na siyang pagmamahal sa iyo. Kung buo na ang loob mo, kausapin mo ng masinsinan ang misis mo. Ipaliwanag mo ang nararamdaman mo at huwag mong ipagpalit ang tahimik ng pag-iwas sa malinaw ng pag-uusap. Tandaan mo, Banjo, hindi lang kayo ang apektado kundi pati ang inyong mga anak.
0: Yes.
1: Kung sakaling dumating sa hiwalayan, ihanda mo ang sarili mo sa kahihinatnan ng desisyon mo. Hindi ito madali at tiyak na masakit para sa pamilya.

0: Hey, Mamang Sorbitero, sino nga bang singer dyan? Si anong pangalan ng singer natin?
1: That was done by the RNVL Studio.
0: RNV Studio. Ayan. Kung sino man sila, yun po. Maraming salamat. I would like to say hello kay Joey Brown. Hello, younger sister. How are you? And of course, Kujaja Usman. Kujaja Usman, he's from Brisbane. He's a drummer. So, yes, good evening to you. And of course, Myrtle, ka-guest ka, meron ka-guest bukas. I think maybe Katrina will be coming bukas in Pastor Joey. But you can come along as well. You know, meron naman. Okay. So, ayan mga kaibigan, ang oras po natin is
1: 41 minutes.
0: 9:43. Yes, in the evening, 9:42. And I would like to say hello kay Rogelio Lacaba Rubias. Rogelio is a cousin of mine because Lacaba. And of course, yes, sa mother's side, magpinsan siguro kami ni Rogelio. Yes. Maganda, maupay nga gabi ha, iyo nga tanan dida ha, sa Agnaya or sa Ankaman Rogelio. Alam ko ang mga pinsan ko is all over the place, sa Pilipinas, sa Hong Kong, and of course sa Amerika. Kaya magandang gabi sa inyong lahat dyan. So ang alam mo June, sabi ko nga yung pag-uwi ko dun sa Pilipinas, maraming mga natutunan sa buhay din. You know, yung mga kaibigan or marami akong mga na-meet na mga tao doon. Kasi alam nyo naman, tayo itong taong kung sino minsan yung nakakatabi mo, kausapin mo. Hindi masamang makipag-usap sa tao, di ba? At nagkakaroon ka ng mga experiences na magaganda sa buhay doon sa mga taong yun. So I would like to say hello kay Paulo Juan and of course kay Rani, his sister, and si Charito Sabido, you know, nice to meet you guys. And thank you nga palang for taking me to this very naiibang lugar dyan sa BGC. You know, first time lang ako nakarating dyan ng BGC. Ang ganda palang nung
2: lugar.
0: Nagpunta
2: ka doon sa, no? Parang nasa, ano ka? Sa nasa. French? Sana ka sa Francia?
0: Hindi. Well, iba yung gabi kasi dyan.
2: Ah.
0: Nag-dinner kami sa isang restaurant na nakalimutan kong pangalan. Kuchi ba yun?
2: Mm-hmm.
0: Masarap ang pagkain nila. At may na-meet din akong taga-Canada on that night. Mm-hmm. I forgot her name. I think she also did a mission while she was in the Philippines. Yun, nagkausap kami at nagkakwintuhan. So, pero yung nakilala ko habang ako ay namimili dyan sa parang market na mayroon, alam mo ba sa loob ng Glorieta, pag Sabado at Linggo ata, meron silang mga stalls na nagbibinta ng kung ano-ano. At doon ko nga na-meet itong isang Pilipina, pangalan niya si Rani Lim. Good evening to you, my friend. And thank you for taking me to that nice place sa BGC na naiiba at maganda. And of course, I would like to say hello kay Ben Cortez. Ben, I think he's 37. Ang kanyang girlfriend ay isang waray-waray na napakaganda na batang Pilipina. So, marami, sabi ko nga, marami akong na-meet na mga Pilipino doon sa pagpunta ko dyan ng ilang days sa ating lugar. So, thank you for your time and of course, and kaya pagbalik ko sa Pilipinas, may mga kilala na ako sa bandang lugar na yan na mga taga Makati at taga BGC ata yung mga pinuntahan namin na iba. So, thank you, guys. And pag pumunta naman kayo dito sa Sydney, kayo ay papasyal namin dito.
2: Mm-hmm.
0: Diba? at iimbitahin natin dito, June.
2: That's right. Yes. Okay. Our time is 9:45. And nandito naman po si Ruel Cortez.
0: Ruel Cortez. I think I like that.
2: Iniibig kita.
0: Ayan. Iniibig kita.

0: Hey, mga kaibigan, yan po ay si Roel Cortez na iniibig kita. Kung sino ka man dyan, sana nga ay ibigin mo rin ako. Oh my God. Magandang kantang pakinggan. Lalo na ngayon na umuulan sa labas at masarap matulog na may kayakap. Kayakap ko is puro unan, apat o limang unan. Di ba? Yes. Ah, nako. Sino nga ba to? Ayan, mga kaibigan. So, well, I guess, ano bang mga happenings natin bukas, June? Wala?
1: Ano bukas?
0: Bukas is Miyerkules.
1: Miyerkules pa. But before that, meron na akong ano.
0: Ano?
1: Sa karamihan kasi, minsan, mayroon tayong mga problema sa, kaya maraming na stress, mayroong ano, it affects their mental health.
0: Yes.
1: Mayroon palang national services na available na free ito. Tinatawag ito na Medicare Mental Health. It provides free information, guidance, and connections to mental health support. Wala pong referral ito. Or mental health treatment plan is required. No referral. O kaya kung mayroon kayong mental health treatment plan na gusto nyong ano, tumawag lang po kayo sa 1-800-595-212.
0: Ano yan?
1: That's a Medicare Mental Health. 1-800-595-212 between 8:30 in the morning and 5 p.m. on weekdays. At mayroon pong mga information dyan tungkol sa mga Pilipino na nagkaroon ng mga mental health problem.
0: Okay.
1: Hindi naman ibig sabihin na kasi mayroon kang mental health, eh ano na kayo?
0: Oo, may sira.
1: May sira na.
0: Oo.
1: Hindi, kasi minsan kasi na-stress tayo.
0: Oo.
1: At hindi natin alam kung anong decision dapat natin gawin, di ba? Mas makabuti pag may makausap kayo.
0: Yes.
1: At ito naman pong free service ito ng Medicare Mental Health.
0: Okay. Yung
1: na, tumawag lang kayo sa 1-800-595-212.
0: That's a very good information kasi marami tayo ring mga Pilipino na alam mo sa pakiskis sa lamuha mo sa mga lalo na dyan sa lugar na pinagtatrabahoan ko, maraming mga restaurant na nauupo sa tabi-tabi, tapos alam mo, nakikipag-usap ako, may mga Pilipino rin na pag ang napuna ko, yung ibang mga kababaihan, pag naiwanan sila ng kanilang mga asawa, nagkakaroon
1: simpre
0: sila. Alam mo, tatlo nang na-meet ko.
1: Oh, naku.
0: Yung isa, dito taga Liverpool, yung nag-hoard, na TV yun eh. Diba? Na TV yun. Na-TV kasi siya. Yung bahay niya, tapat lang yun ang bahay ko dyan sa Busby. Tapos yun, nung bistahin ko siya, hindi siya ganun. Pero nung iwanan siya ng boyfriend niya, may anak sila isa, nagkaroon talaga siya ng depression.
1: Hindi niya alam nga, kung anong gawin.
0: Hindi niya alam. At
1: so, ibigay mo yung telepono na ito?
0: Eh, wala na. Hindi ko na nakita dahil nang palakad-lakad ata dito sa even though mayroon siyang bahay na ibinigay sa kanya ng housing, pero hindi pa rin siya tumitigil. Yun nga, yung anak niya, sabagay, nagsipaglaki ng mga anak ko, sabi nga niya, tumira sa kanya yung nanay niya. Pero ganun din daw ang ginawa. So, ang ginawa niya, siguro, kasi binigyan naman ng nanay niya ng bahay. Pero sinabihan niya na, ma, pwede ba, you know, pumunta ka doon sa bahay mo. Kasi kawawa din itong batang lalaki dahil, you know, parang ang sa ano ko rin yung anak parang naapektuhan eh.
1: Kaya meron silang
0: maganda ito na numero, dapat palang i-save ko yan sa ano sa telepono ko dahil para maibigay natin. Kasi yun ang napuna ko, nag-hoard sila June. The hoard. You know, so yan lang po ang aking masasabi.
1: Meron pang ano isang telepono. Ito naman po ay, it supports multicultural communities, including carers of people experiencing mental illness.
0: Carers?
1: Mga carers na, di ba?
0: Yeah.
1: Minsan nakakaano na, di ba?
0: Yeah.
1: If you are caring for someone na talagang mahirap talaga, di ba nakakamental din?
0: Hindi, alam mo yung ibang carers, Jun, naapiktuhan din sila.
1: Oh, may apiktuhan, simple.
0: Kasi yung pag inaano nila nga, hindi rin siguro maganda na mag full time focus sila doon ng ganong trabaho, siguro, siguro mag-try lang sila ng may ilang years. Kasi alam ko may nangyaring ganyan din na kilala ko na ganun ang nangyari.
1: So, mayroon silang transcultural mental health line. Tumawag lang ng 1-800-648-911.
0: Okay.
1: 1-800-648-911.
0: 1-800 sa mga carers naman.
1: Oh, oh.
0: That's very good information, you know.
1: Yeah. So, yeah, sana po makatulong tayo dyan sa ating mga kaibigan dyan. At huwag lang kayong mahiya na tumawag sa telepono.
0: Yeah.
1: At kung gusto nyong mayroong mga interpreting service, di ba, mayroon tayong ano?
0: Mayroon tayong nati.
1: Oh, nati, di ba?
0: Oo. Yung nati. Alam mo, John, gusto ko sana yung pag-aralan many years ago. Kasi gusto kong maging interpreter. But, yun, pinagpaliban. Ngayon, mahal na mag-aral yan.
1: So, yan, ang interpreting service naman sa 131450. Yan, tumawag na kayo at magsalita kung anong gusto mong language. At magkaroon na sa ibang linya ang mag-interpret para sa iyo.
0: Ayan.
1: So, yan.
0: Ayan. Magandang
1: yan po, mga information,
0: mga information na yan. Dapat isave natin yan dahil marami tayong mabibigyan ng ano, yung mga namimit natin sa kasi, daan or whatever. Diba?
1: Kasi ang mental health talaga is very high dito sa Australia.
0: Yes.
1: At hindi nalaman natin na ang Filipino community din, meron din, mataas din ang mental health.
0: Kaso nga tayo, June, itinatago natin. Hindi natin inaano kasi ayaw natin na pag-usapan tayo. Ganun eh. Yung kinahihiyaban natin, pero dapat hindi eh.
1: There
0: kasi
1: is help available.
0: It's not to be ashamed of kung kailangan ng tulong ninyo. You need to talk to people.
1: Yeah.
0: Totoo yan. Diba? Huwag niyong sarilihinin. Okay. Ngayon, ang oras natin is 8:57.
1: Ito na po si Gladys and the Box. Sasakyan kita.
0: Ayan. Ayan.

0: And with this yung po, mga kaibigan, magpaalam na po kami at magpasalamat sa inyo muli sa pagtangkilik ng ating programa every Tuesday yan from 7 to 10 p.m. Radyo Tamaraw at Boses ng Madla. Ito po ang inyong kaibigan, si John Salazar. Dito sa Himpapawid ay nagpapaalam na po at na magsabi na magandang gabi and God bless to everyone.
1: Ito naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Faye Lacaba Hayward. Magandang gabi at good night sa inyong lahat. I love you all. Thank you.